make you at that time. Me, what I mean, ever thought of it, sir. Nedi Kamwa could be yes. Abre na nesi ama puku ani dihini na nesi ama puku mpape wuja na nesi ama puku ni asama na nesi ama puku bidihini me papa kahu bihimfua me papa ni jinae mae di na nesi ama siyadi yesu na didiye na nese mwa humu bibiri chifu usu nwa tiashchan wane ne dihini udini mpire no tuwase hiyakunyan udini mpire no so